manan zapallanchischu kay pachapi tiyanchis nitajmi kay Peru suyupi manan zapallanchis katinchis manchu allin kawsanapajka kusi kawsanapajka yapanchismi yankananchis.